0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ mandak nyume majaba yina nie khu se jang as de chin lo ji ni chin an gale gale mi long do mi gri yu ga ma re an ke ma thol an do yan ya re an teng no yin ke dang an do le ya remember the best tan an kang ma la so ba sa on sa to so mo lo mo so do ya de yin di to so ya to no shi zan ne shi ngon go shi ka si to ma na ba ha ko di ne an to no shi ke de de ji re ma to so sa ma nga na ni ya shu re de yin na ya se ba to ma za ba shi na se ba ge pe yo chi ya jasa sa magi na kase lochi sa magi na ya gare ta ji kongle nge pe sha ba che ba de ko ne yin rin bo ji se ta de kan de me ge kan de se na ko ne ba ti se yo de ba ti de cha ya de shi di to le ya ani na lo so jun de so ke so so ke to no shi de ke chen bo de s
1: Daso gila toje che chirang ki kungala manje pa nga chin di thela kamo shi ji ji ba songwa toje che shu re na len je kong de gila ge song ba na ji ta nga chu le ji ta yo na ma je rang je ge cha she to wa ne ta je ni sa ke ne po ba yi na jin ba de chu ngwa ne ngwa go she ji yo shi de wa ge si che na sha jun zang ja ba go yo na cha chi mong hua lu jun le ma ga hu yona ngge xue xie ji ha jiu nyong zha ba yina wo ne rang ge ka zi ge tian ne tuo na xia ju de ha jiang ge qie bu shi yong gu ba ngan zu ge zu zi tie ji dang zu zi tie cu sa ji zhong zang nyong nyong xie ni nang ju yin na zang ba tong zha wen zha bu jun zang xie na pian tuo yue de xi zhi zi tie cu ge nga qia tie nyong nyong yin za a nang ju jin ni sa ke ge ne le pian ba yue de xi Kasi tau ma le pa men tonggu shoba yina ta ngan cui che le gi men ba le ge cha ti che rangi cha nga bu ge ndi che tang tuin che men ge mo nyung le cuen zi xia ju de ge che bu yo re si ma to ta ngan cui chong ba nang le de ge de tong ne pen qin bun du tang yang na yin bi ge se su ta men gang shung tong ju yo ma re si re ta de zam shi yin na ma len jie ne ngan cui ge len ce la sen xin na wa to je che xiu ju din na ma len jie ga du yin na yo lu se de wo yong we zhe xin men du xiu Tien jimin ge lenze na ngan cui mutu che gen la dian de xun ni zhi ta zhong bu yi ne ge tian ni gen la le gan zhe xie cha xin nang ju yin bei na ma len jie ne du da sen jie na wa to je che xiu

ta tiring gele chin nong da nga chi pe mi ge je nya jang chela tong kha da zu ni de ne pe ji swa ri ba tong nga chi nam ji gun chui ba chen ri wa chen yo ba tong ta pe ji swa ri ba ta ji gong pe ge den ha de ne ya ka ji thon da ba san tha ya shu thon si chi gong da chen ni de ne ta ji gong pe tong ge ko su la ga chi kha da zu ji ni

Re chobo namba, chongde nina nganchu zangkondi nang ganji doka chewi chenza kogi nensi si shuju yin. De yong danga lekuni pewi nensi tana, dao jibi chi chogu ni chuchwe onsambi jangja shende meshu panda nipa di xa long chonglen jiten pashu sate cheta ke de pentong si batang. Meshu pandi dangi chashi dangbo ngen tenkewi gwarri da gansu xin chi min chin zong chuchwe saka onsambi tu lelang babari. Tena rongja ji meishu pundi nga za la za xa du xue xie xie bi tue. Sa da to bi ce ga ga qian yin xin yin la. Zhu qe ong samba di rongja ji ko lam tu de la nga xiu ba tang zhe. Kong si to xa da xie bi xian zhe meishu punda tangbo de la jie yu ba li. Nga cui jang da ni ce ga saba xiong yi te li na. Tien zhe chong me xie wa yin. Tupunba, tsangda nina ngan cui zangkundi nang gandang rao chenpu yuebi, menchu treten kogi netsu tashi di, menchun gejo tegi changgunda ngan cu tsamadang rao ndu jibi netsu de shuji inbe namba cui mato de senpa gasa xe. Tenyong jaka menchun gesong juji, dao jibi ci jiginin, mong yong ji menchun gesong ki lo ngan cengje changgui zhonga pa chara xindu. Changgui nang le shu gi namba sabi ma nang gejo nang shu batang, sacha jen de menchu xe ka. Mianren tega zijiaoba sugi duanchela miini mongchui nguiden ki chedi bangi misa de zuye bari. Tenyong mongchui nguiden tangbo, mongyong gejo na shuze dende tangje tang, bice rambo xajirendu. Di nangse ki duanche tangbo la, machi la yita ji di, zhongyi tangche jo ye nebi tang chabja chere tangje, machi la yita ji ki mongyong gejo na shu bi, zhongyi zi beshe tingsa tangje, nangse ki duanche ni pa, Rengka sejong dam lecheng ka tajong ngon shu bie, mong yong gejo na shu bie, le deng ki gemde langso tigo chong de tong je, ne de la che yue tse, ye zin men chun gejo na shu bie, se ji duen chu xia je. Nong se ki duen che senpa, da teng le shu mena dam, le shu namba sa bie, men nang le zo bie ye zin men chun gejo na shu bie.

lesa tongji. Jiang Yuji jinjin gechun na shu bi tonggen ju gozo ji yi ti cosha xiangji. Xiangcun gechun zhe ngi dalian ki dodong ma la tang zheta xie bi lechue qir tongji rendu. Monsu ngi de nipa mi nyo wi xiawa gengzhu tenyong nongsi ki duanze tangbu na renggong dewi yoshe gozo xiangji tego cang de tong ni mezi je renggong zhato ni lamsan rize tang titu de dewa. Mi nyo sa shu ten zhenya cha chen rendu jinde mong bi renggong zhe ge Rangung ki pechu yeshe su tepe nipa ngenja xie di mongzu ji menyo ji la tabde zhenpa tang nyeshe xia ye pangsi jie su si tongji rindu. Nongzi ki duanze nipa kongre se na tena menchun ge chung na yue bi meze ki trawa tepe jenta ngon le si tongji rindu. Meze tenxie tang koju, deshi, peche su ki chachan di bi trawi tepe zui to menchun ge chung ki sacha tang xede mento trato ni menyo wa Mezin zhenya su ki nide chachan la teni rini denbi ngang men chowa tang men nyowa, men yowa, men xiewa jen ngenja taji ma si. Men chingge jo ki mezi tongche to tang tigo chongta tongwa mozin di jiren du. Monsu ngide senpa men chingge jo ki yeren che treden che de xa xe la ramde xa jiren du. Tenyong nonsi ki tenche tangbo ina, ne tenke ki to tong xe shu che re tang jiren du. Cha chen tang tangbi yeren che men chi trede di jinao, Nian Tengke Ki Do Dong Xie Kong Si Chu Di Zhongzi Chue Teng Kong Zhu Bi San Zi Zhong Cun Nam Nian Tengke Ki Do Dong Xie Kong Si Chu Bi De Zi Na Jia Cha Ge Chi Ko Ji Yan San Pa Ren Ge Leng Teng Di Xia Ji Ni Pa Yina Ren Gong Do Dong Le Si Tong Ji Ren Du Ye Ren Che Mie Chi Chuen Te Di Ji Xie Tong Ki Mie Chin Zhu Ren Te Ki Si Ji Tuan Chu Xie Ni Ren Ba Men Da Wi Mie Chi Di Ji Na Cai Nyong Jian De Jia Cai To Wi Mie Chi Xia Pi Nang Zhu Ji Ren Gong He Ba Le Di Lun Te Xie Ni Nebi yeren te tomi menchun xiepa re chetun xa jirendu. Nongzi ki duanze samba te menchun gejo ki rosun zishi ye seju tisong te tong jirendu. Renba mongda wi menchun riji heba chen ki rosun zishi ye seju ina tisong te tong jirendu. Nongzi ki duanze jiwa ina tongza chen ki zongkong menchun nyamze chopa nzupa jasho xa jir. Cha chen ta tongbi tongza chen ki zongkong menchun nyamze chopi meren shenpo tongze xa jir duancho xa jir tang. Lezo bi menchun ge jo tang, yama yi menchun ge jo gi tonggo shenpo lunteng ngang tenke xa ji. Nga bai na yeren ji neri chua kong kasa so ji. Yeri de jinji changgui gi sakha nang de renpa mandra wi yeren menchun di ji la neri ji pa ren meren ji pa tre pa gende tong ji rendu. Mongchu ngui de ji pa de kong rendu sen na sacha jen de menchun xe ka meren teka zi jia bi ti do dong cede so ji rendu. Tenyong ji na sacha jen de menchun xe ka Meren tega zizia tegi dodong ngawi ceden zo ji. Sacha yen de menchi xie ka. Nian tong gyo bi dodong ngawi ceden zui ni. Ngay la nian si tong ge tang jisi zizia duanchun nianpo xia ji. Kao to de xe la menchi xie ban zho ken la. Xie ba jen ki meren zizia xie bi siji tui song de tong ji tang. Ren ye yi nian dao menchi la gende he dao tong ji. Xin qi le gawi zha de gi nian tenke menchi le kong gi dodong tui song de tong ni. De wei jang bi zi la tong qie tang. Kwe ba le tong, do dong nianpo qie xia ji. Sa cha yin de men chu xie gao gi zhuo zhen di, sa ni di gi ngu ji zong jie gi do dong na ju pa de gen de tong jie tang. Xin qie le ga ni sa cha yin de men chu xie gao gi lun ga zhu ngen nang, ngen zhu na xiu si sa ni di ga de xie zhe xie bi le ki lang su ti ko cong de tong jie. Sa cha yin de men chu xie bi zhuo zhen zi jia te gi da xie cen lin tang, ko xie ye xie meng te de xia jie ren du. Sa cha yin de men chu xie gao bi na, Meren tega zizia bi xiaxi jinta ngam dinti tongji. Sacha yinti meren tega zizia bi ngencho rigi chakung jaxi tongji tang. Chachin yubi sani ji ngay la xinche tang, ke tang, deji xinche le gawa tang, ngay la menkong de deba tang, deji gote menkong ki zaduan tar. Pazai yi menchi ki dreye chun nga yi yinti tega zizia bi ceta xie para zaduan xa jirendu. Lezo bi yitzi menchi ngay jo gi mak geje tokong ji. Xinqie le ga de ru ri xie di zhuan ge zong zi jia ji xiu yong ni ngan zhi yong xia jie ren du. Yin da dong san ba yin na, sa jia jin de men qi xie ga ge duo dong dang, xia xie qia zhi jin de jie wa de xiu xie xiu qie zhi dong jie ren du. Jia yong jie sa jia jin de men qi xie ga dong zi dang, zong zi jia bi le de ge ri ni jie jie qi cie jie tu zhi dong jie dang, sa jia jin de men qi xie ga me ren te ga zhi dong zi jia di nong zhi xiong wa, nyang zhi jie xiong xie bi yin pe lam su ti ko chang de dong jie. Tega dongzi lenzhe tenzi jie to rin dongji. Noche tongge taji xie bi rinu jenji qe tse jie to rin dongji.

Nanju chede go giye, ganje doka chewe nensa yenshu na, Beijung mense kong wanyi ni longa jatam che kowa terendu. Tena tsamdani nga chwe tiko la jule sha jingi, teyong longa tongki sori jenzi, rongsha jayi mense tabi shibata. Dao gabi che chekini, pe rongshun jong mense kong ki, chonggui mienbi ti chen kao chekibata. Mense kong wanyi ni longa jatam che kowa tendashu wi, zego zaji shi pe bari. Nyanti nga doi na, Yaka rinpi suri lopin che mo tang jayon che zhonglu menpa chao chin. Pe rongshu jongki pelu suari pi kenwun lapa ge tri. Te jing genyo shu pi le zui ga tuma chi. Pe rongshu jong meci kongki wotra nangbi pero go ti na. Meci kongki nenshu nyingpa tang gote menkang nedu de chin. Menkongki lojun dende kong suri dende kong su se ziko ta pe pari. Kong nangbi meci kong wanyi ni longa jatang che ko wa. Loju ki peran la shami tam pelu sowari pi jenzan la jire noa ma si. Meci kong ki monji di kwe tam menji koyu je la shongwi namsa lagu njewa tabi peje la julen shita nangwi. Nyandi shadu tende chochen ti ngonje denpi jali hiyongdi chwe ta ngisa ngoso shen. Pe rongshu jong meci kong ki wacha ji shitui piwa tam dha. Meci kong ki dira chi lao ki beta langwa shita tam. Medi mna Marani Maragi Kashi Dengchung Nongwa Ngwaji Nongwa Tang Deji Magungpi Pejegi Mitsi Layung Gwede Nangwe Pe Rongshung Jung Chwe Tende Tong Anlin Kongki Wotra Jie Sushie Nangka Mitsi Kongki Longwa Jatam Chi Yi Rin Pelu Suwari Pa Jinza Tam Tapi Tongwa Tang Mongso Ki Detong Lan Gyesung Shepi Te To Pi Chende La Cetu Dengchung Nongwa Ma Si Xinjong Ki Peje Layung Ture Samu Chio Nangwe Temamba Tende Chochen To Tadung Zingde Tang Kiangu Den Shu Rejun jenze sogi zego rantan bapya watan. Mense kong te shale naam ni longo jeche lao songwi kewan tang lezo pa gede naam la pashun le shegi zinta te di. Kong naam bi longo chetra mong biyo rin belu soari bi tausa tambo la kashi mbeta tang gese me bi le she pawa lana me bi gwenda shiyo. Dedam chao chi te menbi tu chen tang sonde chi ngente mo ge tang soba kao chi la. Menchu pise dodongi shaga tang, pochong pelu soari bi, neshung raka ki shaga, pochong menbi shaga su namdi, konongbi leda che chosin tang, nindola, kacha nangyabari.

0: 레조분바 선더니나간추 장군디 남기 레종고기 네트사시디에 벽이 띵라 더처제 자참친 렌데당 레종 롤츠비 고데 주진이 대용다가 레쿠니 베위 네트다나 살레파비르모 롱동기 제자시비 벽이 띵라 더처제 자참친 렌데당 레종 롤레 촌데데이나 다오제비체 조진이 四川 천도중街的 공조시에바당 베종당 총에 四川 소내 베비 켄우 남바당 제자와 남바 슈지던 점니 더츠리네티 롤린 루보나우유 대요 롱저 인지 쟁코당 딘즈리 비쟁코 제마 던츠기 쟁코시 송바다 던츠시 레용디 나츠 셈라 토마 덴요완나 덴바 할라 지당 대자이 콘 코데 데비 쟁코디 영이리 왠종 년대 자체 정화 용지 내세 미기 간대도 표현하나 소진기 더젠 하리시 마연바 데럭기 제치당 제자기 제치음부터 된비 데럭기 더처럼이 제자래도 대용 시절주지 시진핑기 리니 군바 라다 용다샤지 케드럽 잔소주비 배중 게체제 자리네 체 신이 공기 리무이 제자와 용기 나소종 뭐 전자시비 모지도 뇌미 제차 중시당 농대기 쟁코 인루 소진코나 연발리 가디 생은 송선당 예시름 문대수 렘보첸 나초 더더 타비 셰미가 셴년지 된당 농제제 생제수 섬리 차고 타다 렘이 루스 옌니 디라 던스 제자시 렘유가 루 사바시 사드 되바리 대용 캐드자 제지 영인니 상괴베 잔드 동래시가 송대 디라브제 더스 제자 상치지 사퇴롱 제기 폐제당 사퇴롱 제제 제제기 제퇴 미라 자손 냄보시디 Sojin Lapsar Tensu Shibi Moji Tu Satsungji Chatang Sojin Je Lapsar Tensu Shibi Moji Tu Satsungji Chatang Chun Shi Ju Ji Jita Nyongji Sogi Te Ni Loku Chenbi Cho Shi Tang Satyo Shi Di Nawi Dachiri Ni Jita Ndali Dirao Ki Nongde Tang Zeshu Ki Chechu Sabang Ngenpa Sha Gu Shi Sombari Gongki Yengwi Ni Tadong
1: Chine yang rumo jamba tozo ta lo chikton yang yana lo nyingja simja yang rumo anayi nyamte tongdorwa yana dachun ten azo che shema de jerme ya sangsa ta lo simche jibche yang dachun ke rumo yuwa maji yana dachun ke lani azo dili si zo tabasong dada jerme nyastarji dhwa yana ega jide gwenda yang marwa shema shema la yang samlo korkorwa yang oma thotong oz dachun ke lika jide ka la dachun jangyo dita wa sidi datan dita wa sidi Tiru kini ku cakin do hagu do. Oh, dendi ku gila jem cila mungi ni. Dendi si. Satu zina da chi sang arde. Ina dendi si langdur chan.
0: Yang yus tadung, Rishi Kejian tang, Leri Kaki, Kenwu Mambushi pe ni, Pei je tenra dantu jachagi zamchi la, Xie je tang, Dendi u kongle nao ya bari. Te nao ni, Chongi tang ki lodan je gege che mo wa, Suena wangja la chi songde ina,
2: Oya, lenji kamazong. Mido, ta terang na, beden hongshi ke chandu ne, chi tangarab ke dachun jatsi ke zamchi damtang kono ni maari. Teng na, ngay nyam na hono da, gen namba ku cho ge, aso na tang songde le de, tangay domo ke namba yu pazu tayo. Teng na, chi ngarang ki samtay na, chi kazang tang chi ke yakab ke siji chepo, tabar ta sui yi ke pishong rin nende ganda ji chen ne, aso tangarab ke jatsi ku la chua na tang yu kuzane, chi ke hui tong yu ba yu ke samchi dong zire. Tāng āzū fēi nā rīg nē jitsi kū hūshik māngbō yō kī tēng nā tē yīnzhēn kāndā jī shēkō nō nī chā nē shē nā tē rīg shēkō nō kā chō lāṃ zhī shēkī, lāṃ zhī tōyō kā sāng kī tōng zhī tō kī tēng tā rāng kā nyōng chī chāng chīng tā nē chāng mā chī khā tā zhī nō tēng chāng bā rī chī
0: Tē rāo kī dāntsū jī tsā jī tā tōng rōng gāng wāng rōng jā jī chōng lū rā mū sāng kē tāng nā shū jī dāntsū rā mū gā bī nyō tē kā mārī māng bī jī tsā jī tā mō mā yīn bī jā jī nyāng tā rī bā shē nī Mari rinne nyamdre gongpe di cho xe he tao nong yu. Dewi lingri yoba xe na zangchi na da da dong so je je de tui zangchi tang manda wa. Nja yu zo za xe di de dao ki nze ba je se ba de ne ba xe yu pe. Yeri nya sa ki ren tong yang ne ba je yu. De na xe cho su ji Xi Jinping ki rinne gongpa je ma je chen la da yung da xe ba tang. Zhonghua yi pa xiong so je ri ne ki cha xe xe yang bi. Pe je de tui ren mi yu ge je za jen zi tang. Tāpē tōng chē lī nā, tēvū gāchē shī zhēng yuè bā mō mōngbō shī kī ngŵn zhē shī tōng chē yuè. Tēnyō yēng yī sō shū bī, kāmbā nian chū kōng kī shū chēng bē jē mōng chū rī nē kē bā gen chen dawa la chi song de.
3: Ten nga rong ki sang chi na dari ken de xie gun de, zini Xi Chou Su Chi, Xi Jinping ki gongba nong da to, chi nian na sui jin ri nian jun zin xie ji ki te nang la, zini sa su rong xin ki ju do tong ji tong chi, ni nian na sa tui rong xin ki zini pe ji tong ji de, chi ma chi xin la da xin du ten xiong. Yu san kong de sina, darin de nong la, zini nga su ki xo chi nian na, ka de sina sui jin ki du chen ki zi tong de, chi ma chi xin zo yore. Ni nian na da nong den ki te nian da, na ba ki te nian de, ya jie tong chin ju do mong mo tong yore. Nong den ki te nian xie jin na, zini lin zhong ki mana yo jie, zini zhe tong qiu, zini zhi nguen, lan so ba, ka chong pen sun zo bo jire, nong den ki te nian xie na, zini na ba ki te nian xie na, nguen ma ki sui jin ki du chen rong mo chi wa chi de, ka ne sina nga cho ki sa yin ngon to la ma zo, zini ye dang ki nong den la mong chi wa, ye dang song din ji sun la so ba ki jing ku tanda re, de long ki ba su mu zho yi che to, ta la zini, re ki ya yu, go jie tong chi, che ki ya go gu jie, tanda chi yore. Tata ki nda ki du chen ki rong mo da kanda chi yore sina, ta ku rong long ki ji ji mian ken, zini ya pa ku cho ken, ya ga na ga cho ken, tanda ki yin nang pa yon, pe jie tong du chen.
0: Re chupun ba, tsamda ni nang an chui zangun de nang ki, layon chashi kyo di shibi titse la le song. Tena zangun de nang che nang bala kyo di shibi layon de gong rin du se na, tsamda ni ngan chui nyam chi da chi nye san du na, pa chi hak kong jiri.

0: Kılma neyil ne sabı tosil mı sımtung nijay opi solun urkun bi tocheng sakil inba deng. Deki tigdo ne zuu yerang pungsuk tepi jamdu yinshin. Pilim je tuanku ne jilim je simnga tig shamug tup jil opi. Sartang deng sawu pilim war je sawu dengsil tunghi de mı jachik deng dengchung arga lipsin je mi. Sawu ka dengsil tunghi arli ta je zonzin deng shidu sosub je sashi che chi. Samti tocheng korik je fjigda depi. Sabab towa deng nyenka chewa, laksil towa ji arli jignon hi chimbu sim chaba deng. Lita mangpu shikar kanil nyam ten jibi, namcheng je arli jignzik deng laksil ngalin maalik la langsha hachang chimbu ton yo. Nyongzeng chewi arli charchin jin ten de, namcheng chukbi marna ngalin deng, abda injig tal dotum deng chonzen, laksil ngagdul jib shuk mangpi tani jindum gojig shiddi. Shiddi pilim arli jir kanil riri sin sil yo.
1: Zhongku wa je jabi tukpe ye ni cila. Niwi lo xie rang, Sichuan xiang qin na nga wa wo zhiga qiang zhiga rang xiong kli ji, tor geng ge njong kam tun kong xo zhu zong ni, xiang li tang rig ni ye kur pe ji la vzhi zig di, zhong sib ye kur tang qie din dem zig tun li, zig di xie din man haa xo xiong ji ji, zhong cu tamung tun li su jie xie tiba jia xie ba tang, xiang li rig ni ye kur tang sib nyam ji pe ji la shkandil xie heng, ka li lg bi ngang, mang cu li xing ba pir ji, Торгын жонсып дарпиллар гыхы сарпан хэйу башилы.
2: Дэнэ сэлтун шкэлла джипи варанжа ина.
1: Дэнэ уокил штамчи жопи тунти ина.
3: Санжир гэнди.
0: Чонку вачи джави токпэ нийцэл. Чонку шчиглым кумминав дэйцог нэв жилын тарна. Нертун нятгэлэв дача бэци чигсым нин варты. Yunan Li Jiang ni simchi nirda warche chiglim chin jilab che zil, matang shiwar chiglir gaddi, Yunan nabshang jil torgan ka mangchuk shirchul ting yakurin dhijin parnchu tsarung shib bi dholam gachinta jir. Li Jiang chiglim jib chi rang zil, jilib jatang simchi sorga ting dhengchung ubtan simba ting, nirzil tisul rir jilib jatang zhibcha simba ting, dena jikib jarimba dhengbi lamtik jikjing alokhi jen jir chiglim yin. Li Jiang chongchir Li Jiang babchik ni ngu zamba ting, Simchi nirdan babtsig ni njig di ba yin. Shchiglim uchilu nirtung nirsum li ibda jachig bi ci nirtig nin khartung si ji, abdaychina warga rangshchung kilti shchiglim khartung si mi bi lorji yung sim jig zuxung. Mangar li jang ni simchi nirda war, chim jugna disul shchigdang karma chi yi tuntabla. Kumi ni simchi nirda war, chim jugna disul abshatang karma simchi yi tuntabji ubari.
1: Simchi nirda wuyi javi tukbaya ni cila. Ni chirin jig dilwi yunan shang chinjia, Li Zilin Zhen Cho, Shkab Jibdin Bi Tho, Yunan Xiangqin Di Qin Wurga Rangxiong Kli Jie Tima Cho Bi, Xir Jih Tighma Abzhi Deng, Rng Jih Tighma Xim Jie Plishung Jimji Tho Ni, Deilig Ngang Jig Jiwa Shil. Shkab Di Yunan Xiangqin Li Zilin Zhen Cho Jie Rjangxu Lanwar Shirjin Shihkab, Di Qin Wurga Rangxiong Kli Jie Zhengdeng Cirsa Qihi Ni, Chitung Zhendir Shibi Namcheng Diyi Ni, Yuna Lo Chung Cho Chung Ge Gu Zhe Namcheng Chul, Di Qin Wurga Rangxiong Kli Jie Li Zil Ba, Li Yu Hangi, Shdime Jia Ghangjir Nipa Nguyo. Kungi Nghaji Si, Shjibi Chuchung Kabi, Ma Shjig Jinji, Gu Zhe Ma Ngahtung Deng, Ma Ngabja Jinji, Namcheng Nijie Choni, Ang Dengbu Langheng. Ma Shjigi, Serjie Tegma Ni Langyo. Dene Ma Girji, Zivjil Cainhin Toba Masil. Li Qin Wurga Rangchung Kliji, Namcheng Dito, Rekhe Tumrin Zigba Deng, Teng Dengbu Rindir Nang Shigba. Ang Dengbu Tumra Langba Jiji, Lorji rangxin jie tang dangbu sim diwi ngunjir xiong ni. Adi qin warga rangxiong kli jie chato li zila namcheng jie ar zangtu lashtag mi tongcha gang yu bajil.
0: Re sang chukbalan ji, tang di xanjir gandhi limcin si bar tongcum dan ijo. Limcin di zomzhig ba lartag zot ding, nyanjom ba lartag zot ding obdanda dorji, zomzhig gankro dotar yin. Shamla lanji nima ta rangri lekong chi limcin avshan dhigla sambar gab sisi.

Lezengi juk du gudi shubi lu xie di ni zhe xi shuk zhe xie ba di ni. Lu xie di na ngar xin mang xie jiri. Xie dongge na soya la chok pari. Xiamli ya nganam zo nyam du zhe xi shuk zhe xie bi lu xie di sen ga tetong.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tokbe du si tenpor zu.
1: Gyang gyu lengpu sabaran bebe gyu.
2: Zhenqian number 2, Henge gu kam sang. Xiangle, jiktun tokbe du si tenpor zu. Gyang gyu lengpu sabar bebe gyu jibe qi di li chen shu yi. Tirin wei le nang so wu lian cha bu chong gir ki. Dang zu gyung ki, xeb xu bu che tor dong ta, pian zhe qi dong le gui di dang wei guo ti xie ruo na.
3: AI
2: Zhu mi nian zhu, tu zheng sa bian
3: wo zai.
2: Hian ge, guan kam sang, nga ni mi teng ri nu ki nian zhu ba.
3: AI
2: zhe me yi, ki ra ni, ni nian zhu xu bie li qian xin du ge shu. Tie ya. Dukyu ki palgyam ki lopchun gyun shuwa ta. Lokyu kwaru, lokyu, kengchung tu ti ne, lo soba so todam ki ne dun zekzi ta, guanyang jian ti da ni. Nguan qian nang so, wu lian chabu chonggir ki, chongmi mangbu gyun dian ki sun na si yi la. Dikyu le chi bar, chun na yang nyong zin chi, shu gi le ge kurbu shik shi. Nguan qian jik ni, sung, si, nye tie zi, kabar gyu ne, le to mangbu yu jing. Ne tun yingba, tak shu motu kwa ne, shu du sabu yang gyar le wong we. Tida takshu qibar, dikui le tun, minne simshu mangbo duan gu gu yu. Ji ji ning qu, jia yun dikui, dan ji gyab qibu yi shu ji tian guang ki chang bor xie yu. Ta jia le tu chang bor shuk qin qia ba tang. Chong mi kang zhe nyung du song di, dong le zung da mang tu qin yu. Di lu cun tu, wu lian cha bu chong gil ki, yang ta be si gyung qie zhe gi, da wa zu ba tang lang lin tu, da we lop zhung lop su ko gup su qie di. Di le, xeb xu bu qie tor di dong we qia qiu ti. Shu ji nam zhang ki che du xia ni gui di shu qin dang xing dang zu gyong le di ne ga zhe zhe wa ta nyam zhe le di ne gang yin se wa ngui zhu le di ne mang le pian bu zhu ba jie che di xie xu bi che li su ta pian zhe qi ru dong wa ta xi jin zhe gyong ding se ta dian di yong yu gun tu na gui di dang yu shi tu yu xin bu nang ti le qia gong su gian de ta ri tu mang le zhe gyong ki le tu nyu xin qi wei ma la dian bie ji dong zhe gyong qi dan le xiong nu jia gui bi yu Chong gie ti cha gien ta, chan bie di le, gong si gie zhu gie sun le da. Zan zu zub xing, ne gup cha gien zong mi bie di le, ki le le chun na. Deng zu le, di ne, chok bie zub gyung le ni chi ba ta. Mang cho chok bie zub gyung ki, deng zu le, gui di dong we. Che dap gyu ne, chok bie zan zu ngab zhu zub ma si. Dang zub gyung ki, zub chi ba ni gie sun zhu song a di gui ki, tab zho tang bol nga ne. Xeb xu ki le chu, dang gie le tuen kue yong le, kio bar che di. Nguan che zhu gyung chi gup, to dam chi gien mi ba ta. Tam jin qi ge mi ba, ka dor seng xin, jie yin bi ne dang le, ta ji du yun duo dang yu shi. Tian wei di gui ki ne tun, chang wa di le, chou ji ge ding tu, ne xin. Ta ju tu duo du ma chung wei, ge de qi duo du qin yu. Gang ne ti xie qi, wu lian cha bu chong gil ki chong mang ki, chui dun tun zhou lam sui zu bu shi. Di gui dang zeng zu ki, zu qi wo, chong mi on lin ta, to dam wei, ki le jie chang wa nyam du shu di. Di gui ki, ji bie le tun ta, zhe gyong ki gan ne le, tun mong to xin zhu ta, tak zhu qie bu shi. Cha zhe you yi qian wang jing, ge ji di gui tu gyu ge, ting a kang chung tu gong bie a le ki, hi ni tong gyu mi la. Par kiam zang zhe bu jing, ji bie sa ku nam zang le, ku rim dian bu shi yu. Mi rim bie kuang tu, ki ni kang chung tu gong bu ti, ta dong chong mi nam le gang e qin bu su yu. Di gui ki, chui mui chong tu cho ne chou mang bu, sa ne wun su, tak zhu ju shi, dian ki qie xing. Chong gi to dam di ka gi tu to du sa ne ti song ne zang cha che bie tu yu xing bo ta ma chu bie ga ne ti nian ji ge nang tu di la ngan ta chu chung yu ta da le tun chu bar guo jiang mi chi bar ne tun chu zi ding bu ne lam xin chu bie wo ne de di bu du ji ku yu le gun do qian bu chung wa tong ge wang xin ge ji di gu ki chong mi yi zhong ki ngan zu yang yang qie Tugadar Tumu Ta, Sane Wesu, Shung Tun Jubegu, Chongi Til, Le Tun Yam Chu Ta, Gane Yam Siki, Namba Sabashi.

ngariki mangshe dike nyamba tsamge saji dike ki kyechu du rungshin du shenyen ge sarchi. Di ngariki mangshe resi malamne le chi rungshin du ngari yili ya kowe nawadne chi yungudu. Shamli ya mangshe agu chamba shiba di gudri shuyo. Shamli ya nganam tsue shema yuko tsumla ki dana we lu she agu chamba shiba di sangate to.

Re chobo namba, chongde nina nganchwe zangkondi nang ganji doka chewe chenza kogi nensi si shuju yin. De yong danga lekuni bewe nensi tana, dao jebi che chogu nyin, chuchwe onsambi, jangja shende meshu ponda nipa de, xa long chonglen jiten pashwe sate cheta kata pentong si batang. Meshu pondi, dangu chashi tangpo, ngen tenkewe gwarada, gansu xin che, min chin zong, chuchwe saka onsambi to, lelang babari. Tena rongja ji meishu pundi nga za la za xa du xue xie xie bi tue. Sa da to bi ce ga ga qian yin xin yin la. Zhu qe ong samba di rongja ji ko lang tu de la ngang xiu ba tang zhe. Kong si to xa da xie bi xian zhe meishu pundi tangbo de la jie yu ba li. Nga cu jang da ni ce ga sa ba xiong yi te li na. Ten zhe chong me xie wa yin. Chubunba, chungda nina ngan chui zangkundi nang gandang rao chenpu yuebi, menchu chetan kogi netsu chashi di, menchun gejo tegi changgunda ngan chu chamantang rao ndu jibi netsu de shujinbe namba chui mato da senpa gasa xe. Tenyong jaka menchun gesong juji, dao jibi chi jiganin, mong yong ji menchun gesong ki lo ngan chenji changgui chonga pa chara xindu. Changgui nang leishu gi namba sabi ma nang gejo nang shuba tang, sacha jenda menchu xe ka, Mianren tega zi jiao ba suki duanze la mi ni Mongchui nguiden ki che zhi ba ngi misa de zuye ba li. Tenyong Mongchui nguiden tangbo, Mongyong gejong na shu ce ten de tangje tang, bi ce rambo xia je rendu. Di nao se ki duanze tangbo la, ma chi la yi cao chi di, zhong yi tan che jo ye nebi tang chab jia che re tangje. Ma chi la yi cao chi ki Mongyong gejong na shu bi, zhong yi zi bie xie ting cao tangje, nao se ki duanze ni ba, Rengkao sejong tang de chen kao ta zhong ngon shu bie, mong yong ge zhong nang shu bie, le deng ki gemde lang so tigo chong de tong je, ne de la che yue ci, ye zin men chun ge zhong nang shu bie, se ji duen chu xia je. Nong se ki duen chen senpa, da teng le shu mena tang, le shu nang pa sa bie, men nang, le zo bie ye ci, men chun ge zhong nang shu para ge jiao tang jiao shu xia je. Da teng le shu mena tang, xin ba le me, Le shu namba sabi mana chi ge chu na shu bi zhen ge zhe tong ti gu cong de dong sa cuo ni ge chu na shu ce tuo de dong jie ren du me gu ke shu dang le de ke le ji zhen ge zhe bi gen zhe ka sa zui ni ken wen ge song xie shu jie de dong jie ren du nong se ge duan ce ji ba yin na jia gao jie mian jin ge song qia chen de bu xie ni jia yong jin jie jie ge chu na shu bi qian de dong dong ti Tui gu cung de dong jie dang, jiang yong jin jie jie nge zhu na shu bi zhe wa zhe te xie dong di le si dong jie. Jiang yong jie jin jie nge zhu na shu bi dong gen ju gu zuo ji yi ti cuo xie xia jie. Xian cu nge zhu zhe nge de leng ki do dong ma la dang zhe te xie bi le chue qie de dong jie ren du. Meng cu nge de ni ba mie nyo wi xia wa geng zhu. Tian yong nong si ki duan ce dang bu ne, ren gong de wi yu xie guo xie xia jie tui gu cung de dong ni. Mie zi jie ren gong zha tou ni lam san zhe ce dang. Ditu de dewa, menyo sa shu ten, zuenya cha chen ren ten, jende men bi renggong zhe ge, renggong ki pe shu ye shi su te bi, nipa ngen zhe xie di, mong zu ji menyo ji la tabde zhen ba tang, nye shi xia ye, peng si jie zu si tong ji ren du. Nong si ki duen ci nipa kong re se na, tena men chun ki chung lang yue bi, me zi ki zha wa te pe jen tong ngon le si tong ji ren du. Me zi tuen xie tang, ko ju, de xie, pe xie su ki cha chen di bi, zha wi te pe zu tu. Menjin gejo gi sacha tang, shede mento, jato ni menyo wa, menjin zuenya su ki nide cha chan la teni, rini denbi ngang mento wa tang menyo wa, menyo wa, menshe wa jen ngenjo taji ma si. Menjin gejo gi, menji tong zhe to tang, tigo cong to tong wa, mojin di jire du. Monsu ngide senpa, menjin gejo gi, yeren che treden che de xa xe la, ramde xa jire du. Tenyo nonsi ki denze tangbo ina, ni denke gi, do tong xe shu che re tang jire du. Chachin tang tang bi yeren jian men ji chuan di di yin nang, nian ten ke ki do dong xie kong si ju di. Chong chi chuan di kong zu bi san zi chong chun nang, nian ten ke ki do dong xie kong si ju bi de zi yin nang, jia cha ge chi ko ji yin san pa ren gen len ten di xia ji. Ni bai na ren gong do dong le si dong ji ren du. Yeren jian men ji chuan di di yi, xie dong ki men jin zhu ren te ki se ji duan chu xie ni. Ren ba men da wi men ji di yi nang, cai nyong jian de jia cai to wi, Men chi xiao xi nang zhou jie rong gong hei ba le di lun te xian ni. Ne bi ye ren de tou mi men chi xie pa de che duan xia jie ren du. Nong si ki duan ci san ba di, men chi ge zhou ki zhou song zi xi yi se ju ti zong de dong jie ren du. Ren ba meng zha wi men chi di yi hei ba jian ki
로송 제시이 서주이나 티통더 동제랜도 노세기 된세지 바이나 동사 제기 종콤 매치 냠데 초반 주발 자쇼샤제 차친더 탐비 동사 제기 종콤 매치 냠데 초비 메르 셴보 동제샤제 된초샤제 당 레조비 매칭게 조다 예무이 매칭게 조기 동고 셴보 룬통아 땡게샤제 나바이나 제런지 내리 차콘 카사서지 제르드 진지 창괴기 사크 나운트 람바 만다비 제르 멘치디 제라 내리 제바르 메르 제바 제바 근데 동제렌도 몬츠 응위데 제바데 콘렌도 세나 사차 젠더 멘치셰카 메르 테가 제자비티 도동 세데조 제렌도 대용진나 사차 젠더 멘치셰카 메르 테가 제자테기 도동 나위 세데조 제 사차 젠더 멘치셰카 년통괴비 도동 나위 세데조니 ngayla nyesi thongge tang jisi zizio dunchun nembu xa ji. Gautu de xela menchu xeba nchokin la, xeba jengge meren zixi xebi siju tisung de tongji tang. Rungye yi nendao menchu la gandhe hatao tongji. Xinche le gawi zadegi ne tenke menchu le gonggi dodong tisung de tongni. Dewe jang bise la tongche tang gweba le tong, dodong nembu che xa ji. Sacha jen de menchu xe gawi nchokin de, Sani di gi ngu ji zong ji gi dodong na ju par gandhi tong ji tang. Xinche le ga ni sacha yin de menchi xe gao ki lunga zhu ngan nang. Ngan zhu na xu si sani di gar xe zhu xe bi le ki lam su ti ko chong de tong ji. Sacha yin de menchi xe bi nro zhin zi jiao te gi da xe chen lin tang ko xe ye xe mung to de xa ji rin du. Sacha yin de menchi xe gao bi na me rin te ga zi jiao bi xa xe zhin tong ngang den de tong ji. Sacha yin de meren tega tijia bi ngen jo rigi cha kong jashe tongja tang. Cha jen yu bi sani ji ngay la xinche tang, ke tang, deji xinche le gawa tang, ngay la menkong de deba tang, deji go ten menkong ki za dun tar. Pa za yi menju ki re zhu nga ye yin de tega tijia bi ceta xie para za dun xa jiren du. Le zo bi ye zi menju nge jo gi ma ge je to kong ji, xinche le ga de ru re xie di zhu nga zong tijia ji shu yong ni ngay je yong xa jiren du. yin da dung sanpa yin na, sa cha yin de men chu xie gao ki do dong tang, xia xie cha zhi jian de nye wa nde xiu xin xiu qie zhi dong zhi rian du. Jia yun jie sa cha yin de men chu xie gao dong zhi tang, zong zhi jia bi le de gi ri ni jie jie qi cie jie to zhi dong zhi tang, sa cha yin de men chu xie gao me ren te ga zhi dong zhi jia di nong zhi xiong wa, nyang zhi jie xiong xie bi yin pe lam su ti ko chang de dong zhi, te ga dong zhi len zhi ten zhi jie to zhi dong zhi, Noche tongge taje xiepi rinu jenje chetse jeto ra tamje, sacha jente menchu xie gao, seju tie rinu jenje trewa zhi le jato par gante tongje rindu. Monsu ngide ngaba tie maggeje menchu nge jogi jato tepun zuje rindu. Tenyo je na maggeje menchu nge josha shela shunne jao je tang, maggeje wancha treba tang minta xie ji, maggeje menchu nge jogi detong yi ca tang node yi ca, yeten yi ca su ca pi maggege, Menchunge jo xia xie kongde xia jie dang, Menchunge jo cha chen dang, yama yi lo de de tong yi ca pen ci de te dang, nyam xie xia xiu qie re tam jie. Ni ba yi na, Menchunge jo jie rinni xia xie yi rambo xia jie. Menchunge jo gi rinni jen jie gandre xia xie dang, Menchu cha ten, ge sung ju jie su le se tong wa dang. De jen Menchunge sung yin dang nyam te ju ti jia ba su gi xia xie cua xia xia jie dang. Menchunge jo ong da dang, xian su nge jo ka la de ni, Gecho na shunke la, men tong gwe ba tang, men ba gu ba, tao xie xie ba, nju zi so gi, ngao zi men chi tu chong gi, de to cha chen da to tang, nang ba nze zi jie xia xio kondi xie di, to tang xie xie ra zi tang, le gu zi ba, men ching gecho gi, nju zi so gi, ni ba, zi ta ta ba xia jie tang, ma ge gi, men ching gecho yi cao la de ni, gecho na shunke la, de tong gi, ren tong pa mi xio xie kondi xia jie jie ren du.

Menchu chede gogye, ganje tokchewe netsa yenshu na, pechung menchi kong wanyi ni longa jatam chukowa de rendu. Tena tsamdani nga chwe tiko la jule sha jingi, te yon longa tongki sori jenzi, rongsha jayye menchi tabi shibata. Dao gabi che chekini, pe rongshu jong menchi kong ki, chungkwe menbi ti chen kao chukobata. Menchi kong wanyi ni longa jatam chukowa tenda shuwi, zego zaji shi pe bari. Nyanti nga doi na, Yaka rinpi suri lopin chemo tang jayon che zhonglu menpa chao chin. Pe rongshu jongki pelu suwari pi kenwun lapa ge tri. Te jing genyo shu pi le zui ga tuma chi. Pe rongshu jong mechi kongki wotsha nangbi pero ko ti na. Mechi kongki nenshu nyingpa tang gote menkang nedwe de chin. Menkongki lojin dende kong suri dende kong su se ziko ta pe pari. Kong nangbi mechi kong wanyi ni longa jatang chako wa. Loju ki peran la shami tam, pelu sowari pi jenzan la jire noa ma si. Mechi kong ki mongji di kwe tam, menji koyu je la shong wi, namsa lagu njewa tabi peje la julen shita nang wi. Nyandi shido, tende cho chen ti, ngonji denpi jali hiongdi chwe de ngu se ngu cho xin. Pe rongshu jong mechi kong ki wacha ji shiti piwa tam da. Mechi kong ki dira chi la ki beta langwa shita tam, medi mun na, Marani Maragi Kashi Dengchun Nongwa Ngwajin Nongwa Tang Dejin Magungpi Pejegi Mitsi Layung Gwede Nangwe Pe Rongshun Jung Chwe Tinti Tong Anilin Kongki Wotcha Jie Sushi Nangka Mitsi Kongki Longwa Jatam Chi Yirin Pelu Suwari Pa Jinza Tam Tapi Tongwa Tang Mongchu Ki Detong La Ngesong Shepi Te Topi Chende La Cetu Dengchun Nongwa Ma Si Xinjong Ki Peje Layung Ture Samu Chio Nangwe Temamba Tinti Cho Chintu Tadung Zingde Tang Kiangu Denshu Rejung jenze sogi, zego rata nba pewa tang. Menche kong te, shale nang mi, longo yeche la songwi, kewon tang, lezo pa gede nang la, pashung le shegi, zinta te di. Kong nang bi, longo checha mong bi yurin, pelu soari bi, tausa tembo la, kashi mbeta tang, gese me bi, le she pawa, lana me bi, gwenda si yu. Dedong chao chi te, menbi tu chen tang, sonde chi, ngente mo ge tang, soba kao chi la, Menchu pise dodongi shaga tang, pashung pelu suari bi, neshung rakaki shaga, pashung menbi shaga su namdi, kongnong bi, leda che chosin tang, nindola, kacha nangyabari.

0: 귤쿠나와르니엔바
1: 양쥬추쯔트바
0: 쎄쥐이르지바
2: 냠나쪼에쭈바
0: 쿠미케쥬뎨바미리양옌
2: 미리양옌
3: 링게드시들리nga nam zo zhong yang long chen yin chen ji jiu bu gu pe ge long chen ge gui zhi xu bie mi li yang yin xi bie dun yin chuo zu ji ge ren ge le zhen di na luo le ya xian jie jiu ha zhang ga zuo qie le zhen di na li na gui bie leng ge li ya meng xie ka ji gu zhi xu meng xie ge cun bu di na ngan zu meng cao su ge cuo yin ne ri nang san bei zi dong dun du yu gong xi lu la suo ri da jie zang meng xie di na ngan zu meng cao chu le ya de ge qiu wei ge mi li ge ke ju su men dian ba sāne gī kēchū sūmūn dhēnbē gī rūyān dīndrē chirī. Tā māngshē sīdhū tsāmbā kēchū chēchū dī jī nē chāchā sūnū ngā dzū gī sīmbē cītū yī nē rī yāng yūgum shīlū lāsā cīmbē gīrīm nā lō lī yā sūnyam hājāng gī tēbū chī yō rī. Tāndū hājāng gī nyēn chā tēbū chī yō rī. Jē sā ngā dzū nīm gīng gī cūyē nā lō lī yā māngshē lī yā mī zū hājāng gī gābū chī chī rī. Xu zāng dīrīng gī lī zhēn dī nā lō lī yā gūbē lēng gī lī nā māngshē kā jī gū dī shū yū. Xiam lī yā ngā nām zū nyam dū māng xie di gie rì rì jie jie sàn gà tè dù. Tàn dà ngàn zù gyòm zù rùn yà chù nè sàn xìn bì lù xie di nì ngà rì gì māng xie a jì bùng bà xì bà di rì. Lù xie di lìng gà nì gà mù zì xìn zù là rì. Xiam lì yà ngà nàm zù nyam dù lù xie di chà sàn jì sàn gà tè dù.